Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: 98.1 Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga templahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Saturday, Saturday, night 5.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami ao.

Pagkus, kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtugumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan,

good morning, good morning, good morning sa tanan ha. Mayong nga buntag ninyo diyan tanan hurot, Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub, sa maabot ito pag Sibya ha. May nga buntag ha. Mingaw-mingaw, diyo ko nyo, no? Paano ako itong itingog? Welcome to our program, mga pamukaw. Dito lang sa Lagi Star Radio Station 3 sa Lungsod, sa Tabran, DYPS 98.1, BTR Radio. Di Jiro lang yung kaban, hantot tala sa ice, karong abon, taga. Magsaba-saba na sa ta. At mga na sa 4.18 na sa kumuntagon.

0: Jackson.
1: JYP Snake de Pentuan BT Radio. Ay, shout out to Mama Abelita pa otra Jimenez ayo kay nagpadang sa mensahe na matupad niya. Good morning DJ, happy Sunday. Request ko og libakera hihi. Kongiga. Siling. Stella sa mong. Ay, shout out ko sa mga banang naabot gahapon no kay Sabado man. Mga asawa. Oh, wala. Shout out ko sa mga concession worker no, mga magiting nato diha gikan sa Cebu gahapon no, nang uli na. Oh, may buntag niyo diha mga sir. Good morning. Gustavan, happy.

DYP 90.1 na Beats Here Radio. Mata pa ni Ma'am Amelita. Ayok sabak DJ. Ay, sa tati ko ni Ma'am Aramunares. Good morning, DJ Roland. Mo request ko gihidlaw na yung taon ko. Ngigaw, eh. Gihidlaw na mo siya. Aga, pabukaw sa akong mga friends. Arlinda Lurigas. Oga, lang arin dahil. Salamat, DJ. May bunta di mo na Ma'am Aramunares sa Aramunares. Good morning. Arlinda Lurigas, good morning DJ. Shout out ko sa mga mama, sa akong mama Lina o papa din siya o sa akong Igso Only Haruti Mercy dia sa Quezon City Province. Mo request kong song Hiniktan o Rosas Pandan o thanks sa pagbasa DJ. Happy Sunday to all. Yes, happy Sunday to all ha. Patot pa ni Ma'am Arlinda Lurigas. At ning isunod yung request si Ma'am Amelita ni Bakira. Darah. Syarog.

0: Bakera Heman Tayon Mama Melita. Good morning, Mama. Kuya Elmer Roperos o Ati Gili, Gili Roperos o sila ka na nga si John Elmer Roperos may buntag. Alan Mario Christian Crisanto o Tia Lita o Tio Titing Butoy. Good morning sa Bakubangko. Lilin o Toto Caraballo. Good morning sa Bakubangko, ha. Tio Gaga o Tia Marit. Pwede na mulugsong rong aray sa balay, ha. Kay Ugma Hugas na sa ni Lulo. Tio. Tio Gaga. O Tia Marit. Jan Paul og nito ni halagro karong pwede na mulugsong ah lugsong ares balay lugsong naman ana pa lugsong ayo sa balay ron kay ugma sayo sila papa malugsongon mo karong adlaw yo gagat ya marit.
1: Start your day on a fantastic note.

bombahe. Sa tali sa puta namin, buntas na nakaputat niya, bukasawi, kat, mga kampuot, good morning. Bolwang, ako pa, Lusong, Apalan, good morning yung diatanan niya, ah. Daalong so, dyan, siotis, mga listeners na good morning. Diya sa Tominhaw, good morning yung diatanan, Montelegre. Poblasyon, Kogon, Membuntag, San Juan, diya San Juan, San Dayong, good morning, Jalibo, Kabkaban, Alegria, Manga. Good morning yung tanda, darain mong request sa Ma'am Arlinda Lurigas. Rosa sa Pandan. Ikaw eh.

DYP is 90.1 na Beats here. Radio Mata pa naman Marlene Dalurigas, no? Ang paningot ako DJ eh. Hala ma'am, hala. Sige, kung bati lang yan po na kumanag yun. Napaisunod ma'am, daghan kayo. Sayaw-sayaw lang yan ma'am. Bawas na kolesterol ma'am. O, Boss Jimmy Lumakang diyan. May buntal ba? Ati Arlene Lumakang diyan sa Wangandos, no? Pati na siyang kumbate ron. Good morning ba, si Kalut... Ah, si Kalutet. Si Kalutet, Romeo Galliardi. Good boy, Galliardi. May buntal sa mga, ha? Ah, hinahinay lang DJ. Masapit lagi. Si Kalutinan, Romeo Boy Galliardi. Wala na, pati na siyang singwot pa diyan ron. Kumbate diyan, si Kalutinan.

At ang oras alas sa 4:29 na sa kabuntagan. Sa tanong Cup IB Lotero, di Cup Dexter, Clarity Descogo, no? Good morning, Cup IB Dexter, Brangyotso, good morning.

Anyway, PS, 90.1 Beats Here Radio. Shout out kuri GR Bastatas Malirong. Matupaya good morning DJ Ron. Shout out ko sa akong uyuan na Manoy Jiri. Og shout out ko sa akong sa dagong apuhan na nanay Alicia Malirong naminaw ron dia sa barangay Ono request kog song dayang dayang karong giriya yo safi fighting pero tapi sayar no minggo no manut tag dai lisi lang bisaya ma'am bisa deng deng sigo ako tanaw na sound sound paminaw no

0: pabutan.
1: Kung bagmangkana, di atong pabutan, kaya rumuhiyos.
0: Rumuhiyos, yan. Pero mo na nagibutan ang gudintador.
1: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o antena kay TV magkana? Unsa man? Colored? Black and white?
2: Dili television. TV ba ka na sakit sa baga?
1: At ang tangan?
2: Unsa itong kahon?
1: Baga?
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

Di my face 98.1 beats your radio. Ay, shout out ko sa pamilawan dia sa kuano dia sa Barangay Mangga sa Carmelo sa Bebuntag sa Libo. Good morning dia. Dia sa Somon makaliwatan sa kong lula dia mga queer family. Good morning. Kalangahan, good morning. Amatugan sa Kabkaba no, good morning. Kimama ug buhaya may buntag yo dia mga amigo, mga amiga. Dia sa Antonio, good morning sa Tipolo may buntag ha, Portalisa. Dia sa Caridad may buntag yo dia. Metro Aid, good morning sa mga Metro Aid.

Anyway, PS, na ipin po na Beats here, Roger. Shout out ko ni Ma'am Ara Munares, no? Iyan ang request sa Manok ni San Pedro. Good morning, Mama, ha? Ang shout out ni Nati Hayag ni at kasi yung Sophia o na nang ibyang kumahig Linlin Joshua GP magbibi Jojo. Ang nila ni sa mga Kuibas family ng ating ikang Kuya Ople, ating Kalay Insika, Michael Mbakokoy, Mijin, Simon Andre o Gabi.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: in college sa
1: Bugo.
0: Mga classmate niya, may buntag tanan ha. So nakailan ni Sir Christian ni Danyo, di ba da? Potan kanta sir. Request ang ikin-ikin chacha.

0: BT Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
4: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
3: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipot sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
4: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyohang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
3: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Start your day on a fantastic note.

Anyway, peace. 90.1 Beats here, Roger. Shout out ko nila ni Kuan, ya, nila ni Kuya Leo Montibono. Ati lang ni sa Magpuyo, Discaridad, may buntang niyo dia, ha? Og simple ni Boss Ardol sa Bandal, dia sa Barangay Manga. Og siyang mga anak dia, si, especially si Brail, og kaila sa Uban, God. Itong tolo. Boss, may laki siguro sila. May buntang niyo dia, sa manukan ni Brail, dia. Sa balay ni Boss Ardol sa Bandal, may buntang dia sa Barangay Manga. Siyempre ni Sir Kent. So kahit may buntag Sir Kent, ang sa mga kaabanan diya sa police station, may buntag. Ang siyempre sa Andam, Tuburan, may buntag sa fire station, good morning. Sa RHOBRI Berting Home. Ang sa Cebico 2, may buntag sa sa Coast Guard Substation, may buntag diya. Ang ni Boss B, pablan niya, may buntag diya. Sa Danlong Sud. Ang siyempre si mong misis diya, no, may buntag. Nanay Lori o Kuya Biring Mohado, Tatay Biring Mohado. Mohado may buntag. Yes, Ipil Marmol, good morning. Ipil ba? Tugas ba?

Pintuana, Bitsy, Roger, sa taro na nga katatay, Paterno, Gerardo, o Guadalupe, Gerardo, no? O Garolando, Gerardo, iki idodo, may buntag. Gerardo la Choy, no? May buntag yung Choy. Gerardo, di sa barangay Kugo, no? Sa mga pamilya, di sa mga kasawag, anak, di Choy. Gerardo, makaliwat din mo, Gerardo. Ah.

0: visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedal, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 og sa atong hotline number 0961-5777-877 og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130 og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382 og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

hidam agan. Ay, sa tanong lang ni Kuan dia ni Kuya Bosa Julian Konikon, mga Konikon Junior dia, mga Konikon, mga Konikon dia, especially ni Kuya Boss Julian Konikon Junior, simple yang asawa si Ate Sally. Ang silang anak na si Eliza Chichi og Kim og si Donoy. Og simple silang apo nga si Yanyan og si Mary. Good morning. Diya sa Barangay Otso og sa mga Barangay Las Picas, Barangay 4. Mawasin ko nga. Good morning niya, mga Konikon family, especially ni Boss Kuya Julian Konikon Junior.

0: 98.1 na BT Radio sa tali ko nila ni Kuan Dian, nila ni Naipur Singh Molero, Riboy Tay Victor Molero. Jen na lumakang muhado o gachirimi jiji lumakang di aswangan dos no, kawaban ng boss Jimmy o ati Arlina lumakang. Alma Libria, Kuya Edwin Libria, may buntag, Pimili Pag, Dilodinis, Ellen Odrick, Odrin Sean, good morning. Terry Libria, Bilina, Butaslak, may bag paminaw, John Mar Bangabanga, Ma'am Rizel Bangabanga, di asabranggay Makatubang, good morning.
1: Hi.
0: Tio Jory Bot ay nasaksak tayo rin ato Manas Kabkaban. Ate Hilin Lariosa o Kuya Jiri Lariosa. Lariosa. Lariosa. Diya sa barangay Matog Sityo Putat. Marong Sityo Matnog. Barangay Putat. Ibalim na ko eh. Og simple silang anak si Christine o si Christian. While nakatiman sa babayan Sityo Matnog Barangay Putat no. Good morning. Arnes Kairi sa barangay Mangga. Good morning. Tatagotuan sa barangay 2.

Hi, good morning Mama Rebel Anorias Labrador. Hello, good morning DJ Roland. Happy Sunday. Yeah, shout out lang nako akong bana rini boy og sa akong anak. Kristono og sa tanan lang naminaw nimo DJ request ug song. Labis sa kita. Labs kita dai, labs kita labis na. Labs kita, salamat sa pagbasa DJ. Labs kita, ami title labs kita. Ako tanan mo ma, check lang ako mo.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya ding tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tunnel, wala naman. Kundi kanya niya pagtulon ni mo, dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liempo. Nagiribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tatay lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Oh, mamunching, munching yung mga angga?
8: Ah.
7: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una kapuyon, day ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
8: Okay na.
7: Oh, sige, salamat. Ito yung alay mo sa ma'am, Monching?
8: Monching.
9: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o madumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naalta sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimanglo, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butiks.
15: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Mungisong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, titibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Set Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
5: Ang paso kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka ngulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
5: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
7: Taspang ibublood sugar. Adto na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Adto na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Kapareho ng epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura sa panahon sa gubat o panagbangi ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan wag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tiburan.

0: 98.1 BT Radio. Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. O kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa di na aana, kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganda na gamitin, kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, ganito't ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba, kuya? Sige, at dun ako.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
2: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon. Bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon ug pagsalig sa kaugalingon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Vitron, subok na!
8: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak, nakagipa-testing ako kung anak, tinuod jud na dili na siya kayo maghilak-hilak, baskog na kayo, dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
7: Vitron, subok na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang 5-minute program. Aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. Di man ikanunay suon nga kining atong lawas. Importante nga at kanunay na itong pag-aampingan. Kining atong lawas, mga igalang isuon, maokay niya magahatag ka na ito sa maayong paglihok na ito sa itong adlaw, pagtuman sa itong mga tahas, pagtuman sa gustong mahitabo sa itong labawang makagagahom. Apan kung pananglitan kita challenged karon, adunay kita ay ginatawag ng mga balatian, dili kita makaperform sa ito ang pangadlaw-adlaw. Munang importante kaayo nga kining atong lawas ato gayud nga paghatagan o pagtagad. Sa mga kaigsunan ato na karon nga adunay mga problema sa lawas timan e, kanunay nga kining atong lawas importante kaayo nga mahatagan nato og pagtagad. Gumikan kay kining atong lawas igsuon sama sa akong ikaingon. Puhunan kini nato alang sa atong pangadlaw-adlaw. Sa katong mga kaigsunan ato diha nga medyo adunay pa yung mga problema karon sa lawas. Timan e, kanunay mga igalang igsuon nga aduna kita yung mga produktong herbal sa SED Marketing nga na pamatudan nga makatabang nga ito ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Sayod makaigalang igsuon nga kining atong bowel movement importante sa ato ang kalawasan kay kung pananglitan kita doon na manggali kita yung mga ginapanghambin pa karon nga mga problema sa atong tiyan. So sama pananglitan sa dili kita makapagawa sa atong hugaw o baka mga igalang igsuon doon na kita yung problema sa pagkalibanga, no? Or baka mga igalang igsuon kana lang yung pinakalabing simple kana mag panakit kaning atong tiyan nga feeling na to bloated kita. Kabalo makaigalang igsuon nga pinaagi sa pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang capsule nga doon ay gahom sa Kogon planta. Matabangan na ito kaning atong kaugalingon nga makaangkon kita o maayong bowel movement, no? Pinagi sa kanunay nga pag-inom sa SED Kogon, muhatag kini siya o maayong regulation o improved ang atuang bowel movement. Meaning to say, mga igalang igsuon, kung may tag bowel movement, kaning proseso sa pagsulod o pagpagawas nato sa atuang gikaon. Kung pananglitan kita, adunay problema sa constipation na mag-traffic ng ilalom ni mo diha, mag-traffic lang imong sulod. Delikado hinoon kaayo mga igalang igsuon nga makaangkon pa hinoon kag mga dinagko nga mga problema sa lawas. Mao ka nang importante nga ato gayud nga tagaag pagtagad. Kining atong kaugalingon, usab mga igalang igsuon, tagaan natog special nga atensyon kining atong panglawas ug dili kita magakumpiyansa. Timali kanunay nga kining atong SED Kogon Herbal Capsule nagaangkon kay siya sa Kogon plant. Aduna pud kini siya banaba o usab anula pud kini siya makabuhay kon napanyawan. Nindot kay ini nga pagkakombinasyon mga igalang igsuon kay mutabang gid kini sa pagpagawas nato sa tung hugaw o usab pagmentinar sa maayo nga bowel movement. Muna giningon mga igalang igsuon nga kinahanglan na karon nga tagaan nimo og pagtagad imong kaugalingon, no? May pang mag-inom ka sa tung SED Kogon para nindot ang lihok sa imong mga tiyan kay peligro kayo igsuon kung pananglitan ikaw aduna kay ginatawag nato nga problema sa bowel movement. Dili ka magakalibang o baka mga igalang igsuon na dili niya dili ma-digest pag-ayo ang imong gikaon ang mahitabo niya ng mga igalang igsuon, posibleng adunay mahitabo nga problema sa imuhang tiyan. Muna kung ikaw igsuon gusto niyo mga matabangan, timani kanunay ang pag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, dako kini ikatabang alang sa mas maayo na ato nga bowel movement and of course makatabang po kini sa atong daily nga mga pagkinabuhi. Timani ang pangalan igsuon na sa Milagro song kapsula nga ginama sa SED Marketing. Kaling atong SED Kogon Herbal Capsule, ang klase sa kapsula igsuon nga dunay gahom sa Kogon plant, aduna pud kini siya banaba o usab panyawan. Nindot kayo ang pagkakombinasyon nining tulo ka mga klase sa mga sangkap kay tinuod yun kini siya nga makatabang sa atong mga kalawasan. Muna ko ikaw igsuon, gusto nimo og himsog nga kalawasan og makalikay sa mga balatian, inom na karon sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing ug kun ikaw adunay problema sa imong digestion or kasi mong bowel movement, pag-inom sa SED Kogon Herbal Capsule. Tatak, SED Marketing.

0: sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
3: 98.1 FM.